Ia sao ni fa sao penim sao pepa awa tatou fa sala launga. Ia male tatou talafou ole atu ina atu isetaimi. Lata mai sa mua le atu nupele.